Well, Ilbal, masasa may ito, kasritin, na koy binin, nakalantyo, kishi kabingkir. Huwag na kahit lisa ito lagi na kakam chokere kwa ko sa li domingo. Domingo, obis kakal, tiempo ordinal. Nakala kwa tiyo chinikik sang Andres. Huwag na kwi na kulti ka man lah mayap ni kasiya na kwa ko sa li kwa syakip imos. Kwa syakip imos li kutanain. Huwag na sa ito lagi chokere bantiyo siya nakarantyo kesh chikabingkil. Ako rusilal pa nagsasali chol. Patiyo sa ilikha ko, asasalin ko, siyeng kulong kuchi ka rin sa lehong kabla. Ay sa shkaba 107.9 FM. Sa asasalin ko, jalen sa lehong na lahito sa lahim ko na reliko kiyo. Ang katikip ni kakakil, kweli bitch, kinigay spatsa kuchakil ikas kitin.

Kaklikunan na nakatagigay si Magkina at tinikwa Diyos. Nakatablis bin dakal sa lishuli Profeta Isaías 55:6-9. Maganak na siya chiko kain nislok lahatin likakwa. Si kumak likakwa naktok narus tabal. Makumak han naktok kwangkin chinach. Likaus chors kalamaks manungkili mausila. Uliki brus nalem miskos la chik likaus. Sutkik chak likin likakwa utan tarus tanaru. So kaya chaklikin le ka Diyos, lihol chabil chikuyuk ma. Shpal na kling kaus mo ko hota le kaus laish, chimo ko limpe hota le pecha ne kakwa. O nakasyal na kwan le chosyal sa shpen diru chichoch. O ka nakwilin nalim, nashkashru le nalim. Kasyal nim ling kaus, chiru le kaus laish. Ratin le Diyos. Pagkana kayo may lirakal iratin ni kakwa ni Choco si Rabin Kiel si Luli Hona na nakwa na. Tabi siya ang rikin hunak ni Kapich.

O kami sulang klihonan at kabilis ka marangkang liratin ni kakwa nakataw sa lishuli San Pablo Rebla Filipenses na si Chicho ko eh nakataw sa lihon humay ka iskakal to kukuskakal iskwas ko itin usta chocho ki malaho kami natin ako kohkoin chon nak anak kwan hunilik li Kristo tani mars lokal ko itin banak chikula in Lituam Hanli Kristo. Ulikam ang kasyan us shokwea manan kwikwal sa ruchichot naras na siya ning anghel ta uching ning anin nao baskwan ditesikro kapag kapag al nakweka lintits bal nakwakrah na tingkah tinsukin renak kwantin rikili Kristo ayin tsakal li kasyan us. Amanan kong chik, alito kong sa liruchi chochayin, asyal chik a Jerus as kabala es. Kahkwiaan na kwa na kwang kes, tasyak sa shyalal, hos kulub li chabile sil li Kristo. Chukukan usta tinsit, chiritbal usta maaniakin, kwabiya di silan na kaw shakshokes, sahun li musikeh, utkots chuchokes, chishnapwal, chishchalpan le te chrish lish pabankil lish chabil e sila ratin li Dios o kanak pabichang li kikunak li kachinabich tachal li chabil e sila really domingo hain kaspetsin

Kami kutwitin ko Diyos si kanang karikin toharin ng kiri bantiyo sinirami. Nindi ko Diyos sa li domingo diyo chichal diyo ko jiraming kilkip. Anak kukup si kakalang si Beli po. Kami September, ang li rosop li domingo. Sila kirip, toksa kong siya manchikwas kutwitin.

ambikuan dirati ni kawadios ko manis di na siya sang mate o belep chol na siya basiman sa libelep tok sa lihos lahun sayab likutan na ali Jesus chan banyan abanan ni kiril kuni kuing kah mate o kawadya na chunchu si salishmesh reshop alep litok autanan kistiere chinatake autan koko kikwakliot kistake abanan chiri chikayin ko salimesh mateo rochene blah lahmak lahtisoltok manyal ut kek osla salimesh parke kwanli Jesus rochene blis solom ut kerile bakwaye lah fariseos ke espase blis solom li Jesus maimput lah kutunel lah solonel linakwak sa siyangke blahmak Auli Jesus ki rabi ainut kisje mata bi ali kaweb ne kera hunak lah kilol re ah panonel re mama ku ata bi eblicha ajo tes bi u chetsula kere kinischa lalil ustanan ta dingwa khlain o tinka majihak lain sinchal chis Lain ingka sinchal jistik balik di tike ucol. Sinchal ban jiskame eblak mak. Rati ni kawa Dios. Ogan tukal bi kumanes kwa yekos kabili kamet eu li kakakwilal karuna sike li kakwa likini ratin O nakache konelik nakanachik auslak la kulul chinalebak arunas che abanan abanan kamakwinas che kwira achol kwinga kosanak manita binga kwe arin kwan estereo gerardi di barquilat naru nakakwisi la me koskil naru nakakwisi la israel achol naru nakakwisi cheshonil le karuna tochokre la kwam ochanlu na katra winkil ni kuita kwa kyawa kyaban kuita kwa sen sen kuita kwa skapala kwe hapa kwe panatlaat na kanaw kaot na kyokat chis panong kilaan utro ka na kan nakakaon sa kakwaye akwaye re naklata nalip aris karo kwinas ye o takwi aring kwanko ako chpeninkil

Kanakto karan, puro lawa ka pero pas kawag Carlos Perez, chochis ang nalagwalis ka pe. Lawak sa kabano akwilit kay banak narakleta ka. Kawab Carlos Perez akwilaran sa stepal chowal, isa ito le chokere li nabay kanakarmen, o kanakwilis sumating kawag Carlos Perez kanaros Mary. Alin di ako sa kwilwal china icha. Singgali ko mo mga kanasi, bantyo siya rin at nakuwaril. Abanan, somo la familia Kipchu. Akit eskucho amo sa China y siya, mga kanasi, bantyo siya rin. Buenos días, don Víctor, aquí te saluda en la aldea Sechukti. Sechukti, ito paran fray, kacha. Abanan, arang guankes, abanan, hokanak na chal, kunchik, linas yeke. Anillo grabado, cabecito con ese.

0: kain abanan napanapa sa rechol nakakanap nakakere la esli shishkulak sali formasyon umalaksali tsolokli kikone kwerpe kyan kindik arerul shisorman pas kwal akher ro shishkunil hokanak lao anakwan choko shisakwal kakangel abanan kama akina cheri nak kwanke lak angel pika kama choko chatnak lak pichanel lak kwakwanel oke bak kishol muku chunil takki pichal kwanke na walep la angel nige sao chol chino us nige angela nige arte siri chok mayek chiro le kakwa dios okana salion ala in naka banu le kakhel ti sa sa le kachor hokan kwandi esilal de indi komon utaran chirsha anjo ko chirsha pale kakhel
1: se je basgit ni bandir shere chi khuni le shli kharub li hak jo on kwan kesis rabin kilik angela in kwa khuli esilal li jo ko chiebal li esilal jo kere la es la lectores monitores relika aria san pedro relationship de sector na kahultika ere na xeli dominga in ta kwan li kabri sing chokere li kangelin ta kwan sa di centro San Francisco kahultika ere na la tigla sa kwa shaki wana lut payak snume kwalep mare kun or mare kui bor choko chirake kamal na kina kosh wanungil ulihunchik nakla es li kumon li harup li sest akon sali yo ke sest akon sali angela an monitores lectores te tsutu ru le folleto harup li akse ul te tu siru malak te tsutu iru chanru te ras cheval atyan las che haru sut sats akon ma sats akon mare sats akon sali mare sats akon mare ak tyo chik li rosh marak liska abanal di akhiru tak am ma kwakip ci foyeto ma ho ci foyeto ma la buku ci foyeto te tek am bana ka and il mang sa blikutan chal gre o kades komon na koi beni bidak te sulak ci khunilesh reli 48 ci komonil bejal hola es la renovacion taklama ke le lectores le monitores bana Jokane shakui la es li komon, beya li komonil taklamake le lectores, monitores, jun domingo ni keskana, nak la es li tzolomtak te jolomachik lik angel an, li chabasink, te utlisperesink lik angel, jun nakuitsi domingo ni keskana, anak mkunaru tarak kanak chak chihachak, yak marikan, marikan keb, wakibak lector kanakes, osibak la es, utosik la o, ut akman vil aldi foyet kamas kaje banak jalqui osi sutak chikri kawrising na kwan hokana na kake hon saire o les komon la es li lectores monitores to ulak di aran sa di domingo chalgre aran kwan kosa di centro San Francisco pantio xere es komon
0: Chukan, eskos kuitzin, bikin chishkunil li nale uti chunil li esil karuna anuman di na kotman tento nak tenaw sa komunil pichar oka na chiruli onalain joko chi sakbal li kakanghel chang kakiru nak nakacho sikin li ketalil oka na kuchik na kapan tiyosiri li kakwa Dios nak choko anuki li kakanghel ayin oka na toshik sa komunil terkusimilak ta shakti Dios chukobeh aholbeh usantil musiqeh chan chakuzur stiklaki kanakwan kulilikung ehung ekutan hokan tashak tashkawali dios chukobeh aholbeh usantil musiqeh hokan tashak

Kan sekal ko kambi es karena kakuas kuas kuit injil abad yo ko cegulak selie ku ain de kira kemarin bawa orkesta. Lenas kamcha ke Estéreo Geral 107.9. Anza kalle ka radio li kwan sa shrakile. Jalvan sa kal sa kal toh sa suluch. Toh sa suluch la kwam na kulak Estéreo Geral di banjal komon. La marcha del pato. Sa sana che. Komonesh. Ek asio mak le chikitrix aban mekut le chikitrix. Panaklisas kala na kwan ng kajik na istawuru ba dyan? Aban ako kan sa kal shakte singkil rek asingkil abanan sa usila sa chalali. Agambi kuman kwaye kobi sa kal kuklaku kasal sa kashbali.